0: Anga ia tu le fata lo fo le fita fa fonga si o tatu wa tunu o lo mfaini mafuta mai lunga o penga tfa ilangi. Masini te le vavave fa aneyo na po. Fea se tafa le lalangi se itu al kelope. Wau wa tuwele maro si o fa salaunga si ufongo sa otonga talo fai. Oa mai o tou ni nai tulangi. Vi ia lo tatu wa tua pe afa pe o mfaini mafuta mai lo o mawalunga pelo na lofa ilo tou so ifua lau li lei. Ya elo mai lopo lal tulanga o yede taimi maritau mole aso ya toutou po tatou taimi tusa ya po tatou aso tusa po ese foi ya va pelewa e mafuta mai lunga o penga tfailangi fatalo fatu lewa tere mali faalualo tatou por kalame e te uef siringia pe ava pe foula o fafonga mai po fele ya nga itole ni tautua tautua masani alau por kalame sa mole si ufofonga o sa otonga tautua ina si o tatou atunu ui lau ngangana mala ufo ingangana Olo o tato mita mita mafame melo yele ngan Samoa mai la ufanua o melepone Victoria i Australia. Melepone Victoria i Australia leo lo mato tautu atuai ya unanga vai vai el si ufongo saltonga ya ole aso ole aso lulu ole aso lua se fulu neyo le masino me Lua se fulo me, aso lulu, ya ne fotu sanga luafe, male lua se fulo male ono utato yai. Ma eu le lofa, male angale leo le tua. O leo utato yai, masina lona lima, ya wale oto mafo. Leo utato yai lona aso lua se fulo. A le aso lulu ne ya matou, melpone Victoria Australia. Taimio si ufonga sa tonga, Lua se fulma le tasi minute u se e selva lu wati me le tu lai fai le fiafi. Lua se fulma le tasi minute le u te ai le tu lai fai le fiafi tonu ala ufanua me le pone vito li Australia. Ea ile neifo ia soluru, lua se fulu le masina o me neifo ito sanga lu all one. Ata lofa to ia tu e nai tu langi lo e alalama e papa awai. Ea ta tonu e wini tatu valvala ino fuanga. E tanto nunga la unanga si ufonga sa otonga. Olo o maa walunga pele alofa male anga lelei olo tato wa tua ilo uto so ifua lau lelei. Ya, e fata alofa tua ya te oe. Ya, e le nefo iwa enga ola fiafi. Ola uto au na masani. Ne te wa efsi ringia pe afa pe foula ufa afonga mai. Wa uneo lua e toni tui munga pota ulua a polo vili vili mua mua. Mas yo mato no fa pelpelo fang fau mo sa mata le tu malo sa le ngal motele sa la fai e to tono sa mo ya o ya le sa le ya fai ai nga dina to mai tie mai le fio ngam ta tu fu i loto fanga ya le pat ya ye lo se sa vai wa ur sa vai ya o dina to mai tie le tu moa Ya le fotale na lo ia le tautu masani lau por kalam Samoa. Fatalo fatuai wo mo pa anga wa me mai mai la to foi. Lo avian ni tautu e fai malato pa anga to tino talo fai. Fatalo fatu la vatele mala ya. Fa alo lo tele ya joy. Am fa elo at fo le wato e am tainya fo le tautu masani lau por kalam Samoa ni fo ya solulu pe on masani ai. Nesse o fofonga o saltonga mai la wala level valu tesi maliva win farmer mo tulanga masani ai alo volfa talo fa ya tu tatu proclam be musica ole manna va un alben drive time show desa fa inga lunga pe tele fa inga lunga pe sa ta oto oto ya ma tap tap po ai mota ole nga lunga fo to oto oto ele fa pe ele o singa lunga Ya lava lava singa sa fenga mi so tatu tunu Ya fatalo fatu e fol tatu por kala mem fa malo tu ya toy Mai so tu te ma faiva masan uso ya tu ta ya o to te li mai talo fa vi ya le tua Ka to ya e pa fa pe na o to ai to nu man man ye mo ta malawa wa e la to fa to tinga Ya wa tu e fo ile Le faiva to tai Ua taunu umal manui ai kiute Ya ai mese fore taunu unga o faiwa Ne yasu Ya vapeo na te ilunga la wala talo fai Awa te toa tamai Awa te le fia fia Wat tawana e masani le taimi le taiao ma le taimi foi mana vai nga rung ai fai fai malia lo sa e ma to ale le tai mauru to vai tau nu manuia lo fai nga malanga e ma tau tai fo la urunga ole awala huwa to fa na tintia na wa mai e tutum fai va pe na tele mana va to titi e mana va ono sai au e te kamilo milo so ilu mole wati wa mafu anga na te lu atuai e tro la tu leste mi wale to mino ile wati tel tel wai ya to e alfa pe mole wati e to e so le wata le la va fu va ya tu lo so so a tasi al kamilo ya na ya lo le to e foi me leste mi ya wa fe tawi ya manai taimi o toi o e ngā luenga. Ia lela tato se atu I le tato musika o le manava o ngā luenga I pio ina iri tautua. A lau proklam sa mua famunie le tue lau faafonga anga ma lau faasausaunga. A va pio ilunga le awala, mau e pio ina le nila lau le tue levalvalu tesi maliva o win family mo. Ia e fata lofa tue tato proklam e mamamoli oe e musika o le manava o ngā luenga. Ele nei fo ia soruru lua sfuro le masina o me, nei fo ito sanga lua o lua on.
1: Musika ole manava o ngā ruenga le tautua masani alau polkalami sa mua le si ufofonga ole sa orotonga e alatu ila wala leo polvalu tesi maleiva win fa malimbo seki ya oe sawia

0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai ile malupeua ole fungale moana se ia pa iele tuasivi iona fatua ia male vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei I filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita leinga ala ngā upu mamuanga ngana maulatu faapongai. E fatua ile titi o le tofa ma le fautanga, e taiala ile tautua a oanga atu ile pule, a e mana tua fo ile nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai ona tu sa o antu le upu ole nei aso, e lau le itio faasa lau I melepone Australia ole si ufofonga ole sa ole tonga, ole tasi le nei o mau.
1: E le tatau o na taupule maitua ainga. A talanoa ainga, ua iloa mamanino ila atou e faya upu. E le ono mea fo isitangata o na talanoa maitua, a ua iloa ai le le faalo alo. Le mafu anga fo ilea a tautala ai isi o na faapea lea. E faa mariatu o na e mautua le nofuanga. O leisi tu o tangata e nunofo I tala atua e le tala whiangai o na faa I loa manatu I ni taupulenga. A oso vale se isi ma au maini o na langona o na faitio ina lea a wā ua taupule mai tua a inga. Whirangaro maalilie pe a fai wa watu ni manatu le whanau e le ina ia taupule I tua a inga. Ai ole manao e lango lango fina ngalo wa faa liya.

0: sire to to ane ya ya to e mana i ainga ya ne te wa fe atu e olo ye tanga ta sa mo lo ta to fe o fa ta si fo ya ai mta ki a fo tu langa lo la to fa ti no ina ya o polengo lo leo ya o tu langa fo le sa lo tanga ta na fe wa i solo fa pe na i ainga mata pu e ato ta vale ya na ole ya nga i mai fa ni fa nga fa pe na ya la pole la to ta vale te wa ave overseas le wa wat fo le ave ese number plate tu langa fa pe na ai ave container ya na ave le i ya or sa mole ya fa pe la fo fo ave container pa fa pe te wa tu pu na me ya lo no vinga to ele fento e mo ta vale si ai nga ne lo nga le la fa nga ni sa mo po ile la pe fa pe se va nga fa pe na o le fatino tangata nga oita avale na avele container ya kilo ilopo ani si fainga o wala ina nga oye ne tangata po le ala na fuafua nga vwele vape vatu faison fale insinia po stula nga vape na sui eise si yafi po se kilo omailo yai ya ae uofailo atu neva enga o tato totua e ya unga mosio tato watunu ava pio e faafunga mai a misela fo na ita mama tina la ita apua i maota malawa la e faamuri ala yo a inga fe nga ruenga po fo yalo mfana u nga ruenga ya e tauna e mata alia ma mata ala fo inava inga awarta lalo fali awarta lalo fali ntangata ya faapie na ya aya faapio na ite malos ya na ewa e malam lama le wingara u faamtalanga na e mfailava na e talaine ewa e faafunga yor Samoa ya lewa to e latu to e watu malfa upunga fai mai ya no wa aya tu lo le ngoa o fai atu lo palangi e si le wa lo e manaya ya lo fai atu sitama sa si le ina saut palang si le ina saut palangi wae a saut palangi sa wal palangi fai lana ya ngalu yang sa o le ave la ta vale pa fa pe mo ya nangu ngu wale ul palang ya al samu al usau ya umma la to ai ngam tanga ta umma samon ole kale si pe fa pe au lo tu alfa mai son e pe na fa pe se me mo pe ano si tu langa moni fo ile le o la fainga lu nga ile tu langa ile ile finance ya na saule wae o la tala na o ia tu li mo ia finance o ta vale le e o te istama ta lo fa fa mtala sto ina ya ma tarsanga mai pe faiona o failo atu lunga o tato au nanga ya o fatu leo se vai nga tau o tele leo nga fo ina o nei tau tua ma nei au nanga ya failo atu ini vai nga fa apia langa ilo si e fia o tato o tunu uma o ulo ina fo ya uia o lea la ua tupu mai ati o ema si o tau ainga ya o se lui lea mo mole toe tupu fa alua mai lono winga la si sirane ili ayo Merton ya o nai eina i tangata na fewa i fa apia na te iwa ele ano yai ya ila tounai watu lolo tutu ilu morto fale ya po olatu ina lato ta vale paka iluma ya ae tapu eni yata ta vale ya tu sa masa solonga na o leo leo le sali ipoti esi ae ya o nisitangata olo fapena ya watu tapu e ata ta vale malato laisene ena olea tu e lunga o telefoni lunga o laine o telefoni ya ona mawai leo le ingo ole o se va auta ye tu langa le wo o ye nei sai ding yo no fat ye lo le open fa fe nei lo ar tanga ta le le ngo o to wain a wal fa punga le no at ya ol fa na wo sto ina a le lo ar tanga ta le ngo e la wa tu su e mai ya ai fa la ve ai o lo le nei tanga ta sa mo na sto ina le fa le o le fa inga lu nga lan fa na ai ol mafu angana na va aye turo la tu ta valile ya ma fo fo lo la tu faile ne tu inga pe pelo tele ya ma ave ta vale sto in ma lona ave ai al ki ya i malona malona tel to nunga wa fa le tonu sian fa na ya ai wa ngalo pe no fo ya tu na wa te isto in te isto in ya ai se i wa tali mai tatu to to le wanga mai talofa
1: ya te fo la le la to fa le kai kai el pol kalambe po le a foia
0: o sol
1: le yo fa sala la
0: ta fio la talo fa e fa pieta ita o la wa
1: o ne o le
0: ai ai le wo fa le va no lo

0: le vana e sau tua wa ele to yei tono no fanga. A lau fa pe ayo e alupo, fa se rua tau tonga ma sesi.
1: E nga ka o mbali kusi pa, ya anfemele che wali ya kia o mbali kusi pa, ya wali nga kuse sesi.
0: E a malo, malo se fua yo tai.
1: E a malo fo ile langi mba, malo fo kau kua kuhu.
0: Ei, e a oa mai ya, ua leva aso ni ele to e, a.
1: O lewa, kau kua so
0: so ko fio so rumbelo telefono oi talo fai ya manu ya mailo sunga malain
1: nga penga fo le mun ya pa stai va kula sunga
0: no ya vi ya le ri
1: ya poile ai nga mare
0: ya e manu ya voi fa stai
1: ya malo
0: ei
1: talo pa ko shoka ko fu le gen kula le ya so vole vole ko ya pa ko ile ko stai
0: ya nala
1: ya sa stai le ko le vola ka ko ile ma ko so sha
0: mm
1: ya ye Abi lah ubah aku ngapa?
0: Tole, amu ia osa awal aku mati.
1: Ma,
0: la osol lah umur tu mui a.
1: Yoi, apa, apa mereka kau dah pasti awal ni ada begini orang ngai saulah saya uang ngamu ngamu.
0: Hey,
1: tu cembera mas esamari kau ngah. Ia wapu emai isi kau.
0: Nah, tahu ni ni.
1: Bangku aku ayam salam kiri pungi ni ni.
0: Hmm.
1: Pung a.
0: Hey.
1: Ya ngaku alu alu makoi lopo fela sama lifoi o pole pola walu lifoi o le langa ali.
0: Ei oi, ele mfanto ele to elafi. Ah.
1: Oi, ya mule pun pakalo pakpo isu ngole pasi mai la ko umala.
0: Hmm.
1: Ai mai la fango longo ile fasto len fasto mai la isu ngai.
0: Ya na la sort.
1: To ya ina le.
0: Ta lo fasi ai nga siali.
1: Mai ya ya kia uya ma lo ukar ko.
0: Ei.
1: Eh. Mangir kalau ngau oleh mengopi, oh kemej samu berkenyang ni. Lewo kaya kita awal ngau kiri ngau ay kemej samu lew, kemej samu iba kasih malau ini dia malau meow.
0: Hey,
1: kemej ngau iya ye kongo di kolo.
0: Sorry.
1: Yo, oleh meow ingat wa iko ya ingat ngah. Yes, tak oleh lewo kalau ngah, oh lecine ya mai fokuang. Ya kaku aci lepi aku siapa kaku umai nangku tak tahu ngawa aku isi pepola kemudian itu.
0: Ya nala.
1: Ya, pola arif ngawa.
0: Hmm.
1: Ya aku saya layu si umai nak faham.
0: Ya.
1: Ya.
0: Tahu lelai ya.
1: Aku isi kemana pola mea uwa pola pola.
0: Ya.
1: Meika.
0: Pola nak cala na waika aku lelu bosol naika aku silo nafin.
1: Ya wa aku siapa lale apa tu waika kene kuli no.
0: Ya na nala aku ilan.
1: Apa dia elok aku masih betul. Aku kau tahu kau faham dia kau masih orang Samoa.
0: Hmm.
1: Kau tahu ah. Kau masih Samoa yang malu, Samoa yang aku ingin.
0: Tahu leia.
1: Aku masih Samoa tu. Eh, aku masih kene leia.
0: Hmm.
1: Kau masih boleh walau biar kau ngalang ngalang.
0: Nala.
1: Kau dia baku wali. Tahu ngasih kau kau.
0: Tahu leia.
1: Kau masih dia fajar merah.
0: Hmm.
1: Elong kamai ki fa nga ngue ye sei kulo.
0: Ha li ya ole stala nasta ma. Ona na ona na. Hm.
1: O kanga ke yo uba ye langa. O ke ki kilo ya le o langa le o le kamai ki ta mo ye.
0: Hm.
1: O ke le si kanga kere kwa inga fo le kamai ki o mo ye tik.
0: Ma li ya.
1: O ke le kwa inga fo. O kamai ki ngo ngo fa so kula fo ngo ye di koria.
0: Hm.
1: Ape ya o kamai ki nga le o fo ya ngi le mere a fo ma la u ki ya.
0: Mali. Mm.
1: La ngo lo ke hinga gwe nga i ngo fwa nga kelen ka ngo u bai ka fatini.
0: Ei.
1: O ka nga ka ye. O ka nga ka ye le ma kwa si ni ma so sta i ni ma pong.
0: Ta or.
1: Ye. O le ala ma ko fa ka ko a ye mo mor pe pong fo le le ta por mai oi.
0: Mm.
1: Ha.
0: Ya.
1: Ma ngo ki fo ta nga ka. Ha. O ka nga ka na ye pe la la o ka ta i ngai ka nga ka ye. Oleh malu rosi fanya ngau kamu cakap kamu uyo file ni apa dia? Dia ngau leh ini kamu cakap mau leh?
0: Iya. Nah lah.
1: Oleh ngau malu faham ngau kia. Oleh ngau ngau kamu cakap kamu kata oleh file ni apa?
0: Iya.
1: Oleh mana leh kamu cakap kalau kamu leh mau apa? Oleh mai suna.
0: Iya.
1: Kamu cakap ni Korea. Eh, oleh ngau faham ngau ya.
0: Mali.
1: Ah.
0: Hmm.
1: E sel ko ina ula vale ula vale kamai ki sa mo ma kamai ki ke ku.
0: Hmm.
1: Ai wo suila le ula vale kamai ki sa mo ke ni ye ya mashala la wali ye o mai ne.
0: Hmm. Yeah.
1: Wa sui la nga o mai ai loa le ana vale mal ka makau ma.
0: Yeah.
1: Alu le ka pasta alo.
0: Ah di.
1: Ngar fa singo kwa le ka ngar tale le o e fai. Ngole fai mal le mala mala ma se le ka.
0: Ah di.
1: Talo fa si kamane.
0: E oi. Dao le le ya.
1: Ye o mei e kukupu mai o lang vatengi. I kongo se ka koku. Te yang o fa yaku. Kwa kong. E malu kan ke Samo ini malponge o ko kelo ko pulang Samo.
0: Iya.
1: Ha. Ole ala le lei po ina. Ai ko fa ale kong
0: ya. Iya.
1: I ka ko wala ba kamai.
0: Tamai. E mali.
1: Au kamai Samo ya le fanga ngau mo la ye a ko ko mai sila ba mai Samo. Ha.
0: Iya.
1: Ye ole o mai ala ko ye le lei. Alo ro fa la ko ai ngalo fa la ko ma ko alo fa yo ka ko ko.
0: Yeah.
1: I mean, for my kele o my ya, for ye ola, for ye te ola, chong fai.
0: Yeah.
1: E yar mele ngau la isamu, le kako koto isamu pi ola le kia kia. E for la me ye, nga api pi ya ika nga kapa fai.
0: Na ala, yeah.
1: Ya, fai lo la ko mba upe nga kanga kapa fai nga nga pa aosho ha.
0: Yeah.
1: Na
0: ala.
1: Ya na lewa uka la ngoa kumba.
0: Na ole leia, yeah.
1: E le mele lewa kupo nge siko ya inga lea.
0: Yeah.
1: E kako maka ala ifo.
0: Charlie Leia.
1: The way they are cooking, I could put yay.
0: Yeah,
1: but I was in my camera. Yeah, all the love almost shot you are me a shot or just can't talk for pain. You overcoming a month for a little. If I'm wrong, here to go on Uncle of the Lapumore IP.
0: Yeah,
1: my company is that way. My mask for Anna Lapu,
0: not to it.
1: I've appeared for a kind of appeal or a red walker. O fa moi o yo fa mori. E le fainga kala fa ta le show ku ngal mele la ko fa mori.
0: Ya.
1: Ku no ho ile nga fa ya ku. Lo a yo pe ngala fo ko si kus.
0: Ya.
1: Pa le ku ngelo mori la ku pilo mori. Ah.
0: Ta le ya.
1: Yo e va ku le won. A va ku le sang fa pe. O le afu wa o kuri.
0: Ta le ya.
1: Ya. A ta lo fo ko si ko ya inga ya fa fi ta ile ku. Le lo fo ifo si ku la nga ku fo ku ai ta nga pe.
0: Ya.
1: Nau.
0: Dan fi nau. Ya, mali.
1: Nau fi nau ke woso le ni le far i oso ku.
0: Ya.
1: Ku ya ina.
0: Sa o le wala va tu na o ye mo na kwen tola le tit. Na la.
1: E o kere fo me pa pel wal pon. E ta ko makala i. E la kur kan ka sa mo sa na pa. Ai e se ka.
0: E se tanga ta ya i oi. Mai na tu mali tanga ta le ta vale o luji e le lopo e na tanga.
1: Ya. Le do pena nga nga fa le pong wala me la sing au o so kulore yi
0: ya
1: ya ko ino
0: ya ja
1: ya me de ka wa ka ha te mo un so ringa
0: yo na to nu ala o le mana tu es ta ma fo ringa ya ele ma fa ine le lo pe fa fena a ve lo leo na fo ring
1: ya wa e ka ko ki si la pia se ka ko ku o ka mo ki u ka mi ka ko pi ko e ke mal wa
0: ya ayo
1: o ka mai ki la mai mai kai resi piko hu o la na mai fain le pare ngi
0: nala
1: ko yo wa su ko le lo ngi ele mo wo ngi
0: ele mo wo ne
1: ku le go po o tenki no
0: sao sao le ya
1: o tenga le ka ngi mo ta ko yo kan fa tenge mo le o ya ai pa ke kai sin ha ta ma wa o a ve ka ba ro ka ba le ko mo ko
0: ya ei
1: o le amo que lo ocupe o ai malea. O le sasi, o le sasi.
0: Ia, mali.
1: Ia, ae le lei le sasi. A lai mowar.
0: A lai mowar, ia, mowar soi fua. Ia,
1: te nga anka faya kwa le, inga si nga masko, inga si o ka faya kwa merka, bar nga kwa liu mai, ia, po lani.
0: Ia.
1: Ima se nga afti. A lani me la fita, ba.
0: Ia, ia.
1: Ia, e fafikai po, ia. Pas kai mo to kwanga bale la
0: la la wa la me asto ina o fatu le le e a nga tel e
1: wa
0: le wa la son fu le no mo ne
1: ta no pa ar me ka u ka ko a wo ni ko sa po le ta ko si fa ai lo e va ko e
0: ya
1: ngo mal ko ale la ko se pe kwa e le sa ni ka ri video le o
0: le ya le video e
1: pa ta la ngo ale ala wa le se video le
0: video le ta o le ya
1: e che yale fu o kabal le le o ya
0: sa le le ya to a mawelo ina
1: ma se ko e fa po po le le
0: a fitai
1: ko inga ho male ma tunga ile la ka inga se ka ko ku ya ele ko fa ngo fi wo ya ka ko wa ka nga ka wo mai ko pa le nga ka ko ya ya na la fa mo kala nga le ko ka mo ki ya ye o lo ipo pa sam sam ngo pe le fa ka fa ile fa ile fa sa mo le ki ya ele fo mo ji fa ile le ki ya ma
0: ta le le ya
1: ya lo fo ye ma wo wo le lo fo yo ka ka ka sa ka mo sa mo ya ka ko bu ko yo mo ko ko ngo le nga e mal wo ta ko ni
0: ta le le ya
1: Ya pio tsa mo kala nga.
0: Have tight.
1: O lima ko fa popo ko ile. Jo ka ko ko. A u ne ke mo fiete.
0: Ya.
1: Manga ko so ko nga me agwa ko ile la ko nga le ole. Ya du wa ku ka nga ka mo le IT.
0: Ya. E.
1: Jo ni nga du mo le sa wa ko le a ko ile le sa wa. E do wa fu wa fa ka nga ke la ko fa ba ko ya lo.
0: Ya.
1: E mo sa wa mo le a.
0: Na.
1: Yoi.
0: Zao le leia.
1: Ka ina wa ko ye la o pele e ya ka mo tsu e ka ka feleng. Ai ke ya so mo an a mela kwa bana se u so ko.
0: E yoi.
1: Okay lo o. Ke ma sa nie ke o. Ai des kan ka ta mo ho.
0: E ya, ai.
1: E le ba fora ka ma sa.
0: No
1: ve me ba ko ka.
0: Ma ve, ya. Zao le leia.
1: Ko ho no. Le ka ke masan, o ke rol me ke ngo fo.
0: Le rol me no fo. Ai sa.
1: Ei. E nga nga dua por kabar mo ya pai pai.
0: Ya nala. Ei sa ole le ya.
1: Na dole un lo, el mo fo mi sin, ole si. Ya fa se kai mo fa mo.
0: Ya le le.
1: Ya ino fa sai fo. Wanga.
0: Dai fo ile. Ya mole fa popo fo e tu langa fa fongo sio tatu tunu ya mes fo la fa fongo mes to ina mes la to ainga
1: e fa ma fa malu fa mal
0: dai fo le fa malu si au ei
1: ma sio ai
0: fa lo trine fo si ainga mes la mel ta valele ele en su e fe o mo termine si mo ya
1: ta vale e fa ko kere lo pe se mo si winga ke ole mer ta val
0: ei
1: nga mai ni aver ka ba la fa le ko mo si ko inga mo sha
0: ya nala ya sa o le ya
1: wa le o so mai ni si ya po ya ai fa se ka yo nga no ko ka ba
0: ya
1: ris ka ba ka ya
0: nala
1: a o le so ko mo le o le me na ka ko ki ma ka ko mang bang ya i pe ya
0: ka stai
1: na o ya ka ko a wa ko ka ko ngoi ro pa le a wa ka ko fai ke
0: ya
1: a wa ke le mpoi ngake a wa le ko kas be po
0: e oi
1: e mai ba ku ka mare
0: a sa nala
1: a pai la wa mo vide le ole ya se po po
0: aftai
1: ba po po ko isi ko ya inga le malanga manga
0: e ya ba aftai
1: ya si lo kon
0: dai la va aftai
1: ba ya e ve mar pa nga
0: ya ba aftai
1: kala mo ko vi la ko cha or ka mer ka ko
0: e ya le le
1: e
0: ya le le va aftai ke le la va mole a finanga lo matango fie ia ma so soni me fola fa fo mo si ainga sia ia o nga fo mo tatu tu nu va tai fa ma si au ia ma fa lo tele ma a ma lap ta inga fa tuanga ia o le lei
1: ia o le lei ia ko e la o ko
0: ia a so fo ia mo nei te mi ta tai
1: ia
0: so fo Sulu minute o te ai leonu Ya o se tasi fo yo pa angal tato le tio wa faisi wala loa loa fo inai taimi maso manai masina ma vai se unga fo tato maftang ya vi ya le lofo male angal le yo le tua sole e fa tele inal malo se sunga sunga ya tau taipi lua ya langa o tamaito lau mua tu mua vi ia lo tato tua leua to e faa funga fo tato tunu o te faa longa e alo maua pelo so i fua malo loina lo so i fua manuia fa manuia fo ile tua i o tiute mo faivo fenga ia i e si fo tapo inga al fritu e arita mani no fualo ia e ia ni se taimi e to e faa awa wa tuertu langa e faa mna tuertu langa lea maftia e si ainga no lefto atupu le lava na lapta ia iso tatu tunu e faa e utangi ai nei tangata e ama awane e faa tamala ini se afea maota malawa tulanga faa pele fo ila umuri mawina le sunga ya tautai ya te ua se etia tatou le maluo le taita yao maiso nei tatu tangata ya le watoe afaina ilava tatou Ya na to fa na twa to le la senior ta vale si ainga le ne te ya wa ta u yai. Ele o amana ia na sa mole na ver ta vale. Ona te ya inai. Ele na fo tu malo e te ya lo si si la tu ta vale mu mule tu mo. Ya o le la senior na o numero tasi XN Fitu XC 1XN 7XC ya le number plate na tavale ya to in altlan mumu ya to in atavale fo le ole MC ya sa te lo to in na ele o se Toyota ele o se Nissan te lo po to in na ya ole MC Apple MG ah ya olo numero na nete tanga ya tu tavale na le pimel pito iluma ya na wo ilunga pe folinga na tu atu si ainga la la to sa ya pe afa pe te wa tawa ne ai la usisila ya so ta ile o se official o leo o la tan ya e pe ona nga e tu ne sa mama aver tavale si ainga sia ne fa te ia sta mala fenga luenga na yonalo

E ole na ua fa fonga fo e tato por kalabe fai ngā lotu la siafi la eile tua iwi inga pe on masa niai. Ia e fai fo i mavi o lo tato tua e fai msao la unanga le nefoi vanga la siafi. Tato te sanga fa aftai e pe lo tato tua. Ia le tua alofa ia te oe mau e meso le pui puinga mata ngō fie tute ma faiva. O lawa singa o fianga yeisi o tato tunu u. Ya mai tatu ola na fana o te tonu mfatu tu ya te ya ya ya lava na tatu vi ma alanga mfafta ya fo ya te ya fa mnusi sili to mo volva poponga ya o tatu por kalamela ele tu vi nga ele temi ma sani vaso asau ole temi si fo sa tonga le wa to edu was fuma le 5 minute ya ona fa mnu ina le ole tu la fitu ne fo vanga le fiafi famu ya tu ila tu na fo wa malanga tu du ngole ala ya wa fo tu langa ita longa pe ne fo e malulua ya le lopo e malulu ya amotale si fa me wa malili ya le lopo e maluluna ya te wa ya nga ya tu ai fa u fa wa sto ine te ya le wa nga ya tu manuia ya e ole si malulu te u fa me ya sa wa lo le ar ah o malili ano malili amo no fo manu se fe la tseleni ya fa mundia tia to po fe na wa ya nga ya tia tia sia sia to te master saloi ya ma ya nga ya to ta alo alo ai ni ya fiafi o nga to no le mu fo ni va ya so fi au nga renga ya fa mundia tia to ya a malanga mal fiafia to ta liu mai mal fiafia yo o fa ta si fiafia to yo mai fa ta si fiafia yo o to tu langa ta la ta italong ya fa pena la vo winga o nei ta longa i nei fo i atunu ya o lo tato wa mo wai ye te me fifia ya ye te me fa no no ai ya pa la va o le on sai ta to fa ya ta la mas nei ma le anga ngal ta to atunu a wo mi si nei ya ta le ta ya to yo so fo la ya fa pe fo to so la ta to fa ta fo le so la le sia so la nga e o so ale la e so ma ya ai la va pa le ya mo no sai ele fa pe o se tama se la vea ele te imite ua nga e toi manuia e fo te imite ua la toi ua fiu fa se tali ia ona e fo i fi le mu mai le ma e fia fia a wone ia vea matulanga e fa atu puma ia ia te oe ia ala e o atu ta fau pe fo ile le malolo ma koma atu ia ima inga aluenga ia fa manuia te atu pe fa pe na ua ia nga atu nungo le awala fia le falita alo na ua nga ia toi ia manuia ufaiva nea fiafi o mamana ya tele pe titi awale longo maya ya ai tu itono la kat a famu ya tele una ya tu never al fiafi famu ya tfo ya el tele ne kalesia fa la ptonga tele tono afo wa solulu tele ne mafuta ini so kalesia le la to mafuta ngatalo ya o ni fontanga ya muria to lo fa ngala una ngasi fongo sa tonga famu ya ti ya tu to yo to foiva malulua ya elim fintu wai nga luenga matiute mfaiva masani ya o tulanga ya kalesia ya e faafta ya ili alofa malanga lole tuwa famunu ya tula unanga si ufongo sa tonga ya te oe ni fuiva angal fiafi ngata fo ilia famunu ya tfoi ya ini asoifua tato otinu wa ulia malmunu ya le aso luas fulu ol masino mele nito sanga le ale matua al soifua tato pat pati ai le lofa malanga le le tu na to sanga tele ia wo fo inel soifua ia o talo lo nanga si fo sa tonga fa munia tu ia fa munia nga le tua to e tulu ilo soifua fa poponis to sanga munisia so tele mo wo lo soifua malo lo ino le malo si fa fo wina ia walo vala wina tu te ma fai vo fenga ai ia por tap tap po fo i tonu moto malawa manai ainga ma wo se maftanga umi manai ainga ya fa manuia tu le tua yo to wa soifua fa manuia fo ini o singa fianga ya mani maftanga fu sa tu fa tsia o la le umio na maftanga ya e vi ya ile lo fa malanga le lo ta tu tua sa tu li roina lava fo il fili mal ti apolo tam fai ya e motu maftanga ya ma fa le anga pe tai ya ma lo sia le lo fa le tua na fa fo winai ma tu fa tsia il maftanga ya fa manuia tu le umio na maftanga ma lole on sai ma lole lava pale ya paul talo le nonga tu fonga sa tonga ya toi fa mausali ma toi fa mautuina ya ma toi sisila tu ya sisila ne ya
ia po o tu mau pia lo walofa ma le fa maoni ia te ia ia ina ia toi fa mausali ina le alofa o le tasi leisi fa muni atu le tua ia ina na maftanga le ua toi luas furu ma le tasi minuti toi luas furu ma le tasi on talo le fitu ia a o tatu ia pia le tautua ma le unanga si ufonga o le sa otonga le liva anga le fiafi fa mulia tu ya tu oema mulia tu lo fa angal fa sa ngal ta tu tu ne fo va angal fia fia fia lava ya se vai po no os paenga ya o lo fa piona e ma futa mai ai ya mulia tu lo fa anga mo e ne va angal fia fia fa si malu ru le fia fia o malu ru me le fia fia ya e ta ona e lava ta pena i tu langa le la e ma fa fana ya e ma ko kingi si si lani nei ta mama tina matua ya io la to ko kingi ya mal malu ya ma vai le ya la ei palancheke butulang fa pena ya pe fa pe o kilo ya ma fan fana ya ma ne ya olo te mi fa ta o to to fanga ya na ta pe lo le ni te wanga lo ya to bo to tonu a ki te mi ne lo no winga o to te mi to fai ya o ma to ma ne ya ma fan fana ya ta pe se le va ta to foi mule to lo fa nga fa muri nga la una nga su fongo sa to nga fa sa nga si ta to to nu ya mai la to lo ma futa mai lungo pe nga fa ilangi ya to fa fonga ma mai ya po fa fonga la tala ta mai ya no ta to si at fo ile le se ta to por kalame ole si mi otta ma si mi tunu ya ai tele ni va nga lo e si la fiam o lo ina ya olo ta pisa ilungo pe nga fa ilangi ya pe fona ile tu langa ile il fa inga fi fi nga fo ia ava i mbunga le na fta umatu a ya le sa tali tali fo i mta umate mate po ata uru manga le fa mwe mwe ia ina ua mai al fa inga fi fi nga ia ua manu ma lole fionga fo ia lautimu ia ia ae pe ta ia le umata watu le ua wa ta oto fo le famasinoga tulaga i tagi ia e ala i faatosina le la foliga mai masalu po le veasofou ia o le la a tapena ai foʻi ma amataina ia ona faagasolo foʻi lea faamoemoe ia o lona uiga ia e talitali foʻi le masina lua masina tolu masina fotoamou foʻi le o se taunuʻuga ia o le faamoemoe lea foʻi faiga filifiliga ia tatou taloseia talo mo faamasino talo mo i latou o loo o aafia foʻi ia i moliaga ma tagi ma tulaga uma faapena ia ina ia vave ona maua se talifilemu ia ma se taunuʻuga lelei ia e fiafia uma i tagata auana iai se vevesi auana iai na faafitau le tulai mai ia ae a faapea lava o le a le mea moni o le a faatino ia e ala i tulaga le tulafono ia toe tonu le tulaga na e tauna iai a faapea faamaonia ia o lona uiga o le a iai foʻi se suiga ia i lea foʻi faiga filifiliga ia e mase foʻi o le toe taliu o le fono o le palemene lena sau i tatou talataulogologo ia pea foliga mai o le veasofou ia le o le a taliu ai le ia le tatou fonousu ia a lo tatou atunuu e ala i le palemene o samoa ia i lana fonotaga e pei ona malōlō mai lenā foʻi vaitau ia o le ou matau atu ia ua toeoseaga ia ona toe taliu lole le maotafono uā le faʻuauina ia o le fono usu po le fono mamalu a lo tatou atunuu e ala i lana palemene ia tele ni vaega taua o le talitali ai toʻatele ia e maisi o le faafogaaga sa moe so o se tafa o lenei lalolagi o loo ai taumalele so o se itu e fia o lenei lalolagi ia e maisi o tonu lava si o tatou atunuu tavalumaga o loo faapea lava na lē malōlō ia ma mapu tulaga foʻi lea i le ele ala langa pea ele tau mo fainga ole malo a fa ale anga ina se upu fa fainga fie fa ale anga ina ia matala lafu ele fainga malo ia ele mo fai lava ona malo lolu ngo pinga tfai langi ele o mapu fo ila to lo la to fa tino ina ni sio fa sal longa ia tu langa lo ia tau mo fainga al malo sio tato botuno ia ai o nisio vaega pei ona e silafia ua loʻe toe pō foʻi ma lai ia o lea ua failuʻiluʻi ga uma foʻi na luʻi ia tulaga foʻi tauseleni ia a lea ua faitoʻi ga luʻiga foʻi a luʻi i le tautō
failu inga tautonga. Tuspa ia malau fai fi au tao tatoto, ia alvisiri, ia naua, toi visiri a oe, pa anga fu al tato unanga mar tato li tio i loufi na ngalo, ia maso ufo ilangona. Ia pole ate ia ufa masino male, pale mia, ole, ole tulanga le mta upu, ole hit and run po si yalo lena, soa, el tangata tavan. Le aunga ole fa moe moe. Ia ale saule, ale walu ia il pale mia, ale ia fa ia, ale ia fa ina il pale mia, ele fa moe moe. Ele itua ia le fionga il pale mia, na afia isi yalo le. Ua na ole fai pule le la ua, suru ne il fa atautonga. Ya masi uso le lo fa le pui pui o la uana te un fam sino pe a o e taun tau to pe a tu ua ya tia ua e lo umana tu maso ulangona o le lui e stamale na lue taule a e vatu lokai o la na lui la na le ua leva na na fa avafonga sa amua o au mai e le fai pule le a fale ata a e latu la a yeso a yeso loto e po yeso wate vane le fa afonga me la tununa saulea. Ya ole lu ira na lu te tu sa tau na nga ye tau tonga le e fa tau to la u wa la u le fte na la ta u le sina va ai tin wa so al ta vale le a ya le fina u ele o ia le to nga tau tonga ton wa la na il to lu le tau fa tau nu to lu le ya ona ilo le po i sa wa o se ya ole ole tangi le o a lu ye il pa le mia to e fa'u popo mai mal te itai o le tua ngai. Ia ma ila tō uma ia wala lango ile, ile lu ile. Ole matua i le talafea ngai ia ila te ita te chilo. Te matua i maofa, le loto pe o mea ta mai tifo ilea. Si tau tō mai lape, e upe o fei ngā tau tō ngā ta mai tifo ile fiu e fai atu. No vai ei, no vai atu, tau tō rai fia. Le vai ngā le ufai ni ni tangata. Tau tia o le ua fai ma anganga pe ua fai ma mea ula. Ele tūlanga la ia. Ia ele toi. Ele toi maloroa. Ele toi ngā meo le a fai mpise ngāo voi lea. Pe le a fai ma tala ula voi lea. Ma suanga. Ua e. Ia nta ole a tātau tō. Ma ele tūspa. Ia ma ele fai fia. Tālo fai. Na ine fai fia ngai ngā ole a. Te ia le ua. Ua au mai le lui au mai e fai tāsina mai ai. Ya ele alu a wo fie tau to a tanga ta ye lon fa maun ya alu lo ye faisa ni tau tong ya le wo tau wa tua u ye lo tau tonu o tau tonga na tau fai tau tau to mar tanga ta le na na tua ia ia a le la fi na wa utel iso a sa ular tanga ta le fa mai wa u so a tau ta tau to na u male ya ai ta tau tau si ia ta tau talo pe mo so ta tau tonu sa lo wa le o to ma mau amata na mavala ata o taulelei pe o lea foʻi alaga upu ia e tulaga o loo pogisā ia manunumi ai pea le silafia si o tatou atunuu ia lea o le a amata na taule ata ia ma tau faamanino laʻitiiti mai lava ia tulaga o lea faamoemoe la tatou see atu sepese vae tatou foi mo le atuai lo faaga faasauga lo tatou atunuu le vaega le fiafi ia ona tatou agaʻi atuai lo lea o le tatou porokalame simea ota ma simea tunu

E o le nau a whawhakawari tātou pola kalame me si mea ota ma si mea tunu nei fwoi vanga le fiafi ma le nei fwoi asoruru le tau tuomele aunanga si ufongo sao tonga e a wale wha sausau nga si o tātou tunu nei fwoi vanga le fiafi malulu tu e whatalo fatu tātou pola kalame ya te oe e a ilo wa fiafeo pito lunga pe a whapeo nei te mafuta mai mai a fwoi tari ngā sua le fiafi ya e mesi fwoi fai ngā fai ngā lotu wa fiafi whale ainga pe o masi nei do tātou tunu oe after ye le lofa mo le anga le leo le tua ina wai ufo le ya so yu ina wopo fi au mga ruenga la va singa sa fenga ye le mala mala mo tu na ya tu le u mo watu ya ta tu te tonu la le lofa sa tapu au ina pea lo tu so fua ya mo so wola vai vai ya au anga le leo le ta tu tua ma so yo awala ta feo ya ya la te vavi ya te tonu la va le mo mo no le filim te apolo ya e me se fo io le fa la velavi ya pe tai ya fa tai le o tato o me me lui le vang al fiafi fa malo fo i fa tai fo ya lo fa nau le o fa le fo ya onga ya ma le o fa fo le fo ya so ya fa tai pe lo tato o tua ya me fo la to lo fa tino i na nga lue nga ma tiu te tele ya ma fai vai le aso ma le aso ya e fa talo fa to tato pro por kalame ya ole nei fui vanga le fia fia toi ma muri atu alo faanga ya ma le faa malo ya toi pa fa pelete ma futa mai o atu langa o fia ngai ma ole fia fia ya muri atu lo faanga ma faa manu ya tu le tu ya toi le nei fui fia fia o tatu ya ipea ya ili tautua wole oto ima fo iyo na mai afo ilo le tatu unanga le fia fia pa ta le tu lai valu le ua lua sifuru ma le tolu minute ya ua te ai le tu lai fitu nene foi vai ngal fiafi ya mulia tolo faanga ma fa mulia tia toi fe lava se vai pano se paenga se matanga lo fa pe foi na e fa fon fonga mo yai ma ya lala mo ye ne fiafi ya mulia tolo faanga ya toi fa malo tia toi foi faiva ma tu te sa fe nga ye ya so ya tonu wa e mel menu ye fa to tinga lo ta tu no le telo fe au ma luenga ya mes fo ni so lo fe nga ma matute o le sifia fiafi a ya ile malulu ya vai tau na malu pipui e tulanga ila e o tau mafalfana ya wale suing o tau o yeta tau malulu e pe ya furinga mai o le lava e mana ia tulanga tau e malulu orta e o temi ya e alafa e furta ya o le anga ia tui ngaluenga ya e tau lulo fo i farfi ngaluenga ya wa mo ful ma ful fana pul ma senya ya o elete fa ingalu ngai lo ofisa ya te tonu te le pole o ela to wil te mit malai fu ma yai ya tanga ya tua ma nei al ma ful fana ya o la hita lo ofisa ma lu ngalo lo lau a ya ma le potu na te ngalu ya ya po la mo sini fo na te fa ingalu ngai ya te tonu lo o mo si ma ful fana ya fa ma fa fa na fo ya tu ela tu fi au ma lu nga ya ma tu le fi nga ma lu nga fa ya e ma lu lu tu ta ya ya ele um ya na nga yoi wa ta nga yoi ya mo bo si ma fa fa ya fa pe ta tu tu mo pi li ma ya lo no wi nga ta te ma tu a e mo wa tu la te te te ma li ko na vo le a ya ale le ya la e ya mo le ma lu lu ya fa pe na fo no mo wa le ma fa fa na tan fuori ngalo to tali mo fuita to fa salo ngala so ta ya o le ta o le lima le fiafi o sto fi pel masen yai ya to kien fu lo le to le valu tse mo le vo win famo le mo to fa o fuita to ma fta ngai dungo pe au mangalo ngalo le ai pe fo i ona masen yai ya ta to se to nei fa fi fianga ia ya ma muri atu lo fa anga ma le pese le no fa ya tu se ta tu pese le as fa na o tuma ta ia Magdalen ka kaisa ya lona luas fulta usanga ile so mali si fulta to watu nu ya wa ulia mali manu yo la to asoi fua se po fai se keke ele ta ulia ni me alofa manchu langa ni ta umustanga pa watu langa fa aftaivi ia le tua inata usanga itele wa ulia mali manu ya ya mbai se foi ya o maftanga ya ufa pia foi ona maua le fa upoponga a i maftanga male umi ya olo le leipe maftanga ya ti nga fu ina fiso wa ina inisi o fafitauni ya vi ia le tue wo o mai lava le neyaso ya olo tu maupele alofa o le tasi leisi ya tue fa mausali
e ma fa fo i vi inga ile tu e nata usanga tele wa uli mal na investui ya ona ole lava papale ya male male lava ono sa yo ole le ya fa fo ina ya male ono sa yo le si le si ya e fa pena fo na umil maftanga ya fa monia tu le tua ya na maftanga ya mission ya soifua ya male aso fa na urta mai ta yo Magdalene Kaiser luas fulu tau sanga ili asole aso luas fulu al masino me ya nefu ito sanga ilu aolu ono pese nefa munu ya tuwa ya soifua

0: Ole time to phone us out tonga le to it was full le valu minute on talo le valu to e pofu na time lo to le tato to to ne fu vanga le fiafi e a por ne fu ia so lulu fa sa un altato to no e a le wa tal altato lena e a mo le tato por kala me fu per ma se ne ma tu tenga ma fu fonga sa un numero e a le tato lo to fu na ne lo to le pole so lulu per ma se ne ai to lo numero en fu ne mo le mai a le telefoni ma sa ni O leiva olu o tasi, valu valu o noiva. Iva olu o tasi, valu valu o noiva. Ia numera na o telefoni. Ia e te wala au meipe. A moso o no pe a fape te lo malili. A fape o e malili o mafan fana mana. Ia lo prana keke. Ah, ia olu na wenga. E le taunto e fatuina o ilunga te ua e toa tamai. Ia ma ele malia mai a te au. Ia ona ua toe tulai o e alu e vide telefoni. Ya pe afa pe ola wa fi ola tu to ina mel telefon ya ya telefon masani ole iva olu tasi val valo no iva ya le uta to ye ta to to por kalame mate mtenga ma fo fo ngal ne foi a so lulu uta to ya ya le wa ngai mel ta to ro te ta to to talofa
1: malo so fu ol vecho
0: ya malo fo te fu bru ya no
1: ya le wa ka ngalo
0: kro oi malo malo wo fo si le va na ya lu kisa
1: Alanga ma va kasia ma kaukai.
0: E na luo fa inta utonga. E
1: ma lo atal tua tu.
0: Ya, ma lo fo ile mafta mai.
1: Ya. Te ya va kula sa mu mela.
0: Ya le lei kisa.
1: Ya se fulu kasi lua val.
0: Se fulu se fulu maletasi ma le lua val. Ya
1: fa mol mole lo to.
0: Ya va le lei. Aftai. Ya la kisa lo fat fo ya mo ya fo le fia fini ten.
1: Ya fa pena fo.
0: Ya sai fo. Ya le wa tala malai mai. Ah, fa tu ya kisa sa molesto to talofa.
2: Malo
0: kong. Ya, soy fo monuya salome.
2: Malo nga nganu ngiasias.
0: Ya, fa aftai fo chapo mai ma ma futa mo nefias.
2: Bolakian nga ka vale le le lo ngi.
0: Ay, fo le na ali.
2: Mo ko fo para mia.
0: Ya, ya fo la le na.
2: Malo fa kwa le nga fo.
0: Ya, na la.
2: Samor.
0: Ya.
2: Ai di ma nga ya nga mi.
0: Mm.
2: I kaku karsi ya iya iya.
0: Iya, avu la lina.
2: Bakulungu mela alia fiku, fiku iwa sifuru lima.
0: Fitu iwa mali sifuru mali lima.
2: Lawa umanga pikira na price.
0: Oh, iya wale leime sifa aftai nawa. Faina mbo wale ava noa.
2: Fafkai na mamua kakupokalame.
0: Iya wale leife aftai lawa salome.
2: Soifua.
0: Soifua. Ya ole nau tato ye tato proclame masani ole nifo ya solulu matematenga mafofonga lesi to to talova
3: ya talova
0: ya sei fo mruya la ufionga le mista ei wa wa me lo fion
3: ya ma uya wa sai
0: ya
3: wa kula fa lima fa fa fa kolu
0: ka lima fa tolu molto malo ah ya Wale leifa aftai lau fionga alu ngalau.
3: Taida malua elvaki ya sifuia.
0: Ya, sifua. Vaha sifua. Ai ombata lavanei e fesangai e avetusi i aso taita. Ya, leo tatu ya ile matumotenga mafofongo talofa.
2: Ya, bakuara umumela.
0: Ya, talome.
2: Kasi koru varu.
0: Kasi tolu male valu a ah.
2: Ya famon mo ne ha
0: ya wallahi fa tai lava salom
2: ya manu foi ya inga ya lo foi nga malanga ku
0: ya fa tai te lava ya foi al ne fia fia o lua ma ya
2: ko ya evelina ma
0: ya ta ma sa tele
2: ya wallahi fa
0: tai salom
2: kai
0: ya soy fo soy fo

0: Ya, le ua tauru mai talofa.
1: Ia, fa mole mole lau.
0: Ia, le lei.
1: Kako ia e pikis ka kolu, se kolu ake.
0: Ia, o numero la iti e toe, ia, o leono, sifurulua. Ia.
1: O leono.
0: La tue leono.
1: Ia.
0: Ia.
1: Umela po a feololo.
0: Ia, o numero ia feololo, sifurulua, ia sifuruono, taulufuruono.
1: Ia.
0: Maletolu lua e tau fatasi.
1: Lua mal lua kolu.
0: Lua mal lua tolu.
1: Ia, fa mole mole.
0: Ia male ono, a.
1: Ia male ono.
0: Ia walelei faftai.
1: Kai lava
0: tumanu vao le maftamai.
1: Ia, mangu keleinga nge afkira.
0: Ia faftai. Ia walelei fapena fo, ifa soifu ia.
1: Ia soifua.
0: Ia, ua fetau ia, talo fai. Ia ole au nangal siu fongol sao tonga. Ia o tātou lava peio na mānei ai. Ia wai leise si porokala me so o mai la solulu. Ia a ole mea taulia. Ia leile ua tātonu wale vatu. Ai ma e alo ma le taumpai mai ma le taupati me le fionga. Ia tū manu vau mōna ia la numera. Ia me tōl faa moe moe lea lewe ma i tawato lea lo o faia le fontanga. Ia ilunga fo i o upenga tfailangi. Ya wale lo atu fa mo moele na o fa ilo atu te mo sola ya fa mtala nga umme winga fa mo moele te mo winu nga ape folinga o fa la wilo mo yai ya ole stona ine ya o nai high street ya la to fa la wilo atu la swata ya nga lo to tali mo fa to fa sel la uma ile tale lima Ya to tono le apa veloa to fa mtalanga le unanga liva ngal fiaf. Ya tu fa fte chele mal fa malo. Ya ile tau poti mesio tatu to nu e mes fo la tu fa fonga anga. Tau mfainga vai vai la unanga. Ya la tu tapo inga le o tau manui ai tau ai manu. Ya le tau unga fo le nei tau tu le ne fiaf. Ya malita ile le nganga e momuri atu le nganga fa fte chele mal fa malo. Pangalia. Ya upua e fai le ngate i fan. E le ai se fai vai si i asa ma se mau mau. Sa malu lotu ai maa suatu vai malu i puenga. Ya e se fai le tonu o se fai mtalanga fo upa o papa po ua sopo langi fo i sitala. Ya malu avi fai le utofi ngalo lo watu nupele. Ya e matu hatu ya te oe. O le au fiufi ya manu ngase ai se fai le tonu le au nanga. Ya le talo. Ia fa manu ia tere le tua isi o tātou tunu. Kua fuanga o lava singa o tōle neva yaso e maisi o na o nisi fo i o o fua fuanga o fea ngai nefi afi ia ia ilianga le leio o tātou tua. Maua se fai ngā malolonga a fi le mu fai ngā malolonga manu ia maua le mafanafana o na o tūlanga le malulu Ya mole atu lo tu soi fuera so atayao ta tu to fta ya ya ilungo pau mo lo ya mali terminei ya fa soi fuina ya ma manuti le ina nefia That is the end of our Samoan program this Wednesday evening. I would like to say thank you very much for your listening on 88.9 Win FM. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. I have to say God bless you all and good night. Bye-bye for now.